awuto e bawuto e awuto afon arogbejo o awuto lo bawuto e awuto afon arogbejo o o fi adaye baba na re fi adaye o fi adaye baba na re fi adaye agba mo ologun ran na fi ada fun wa lopo we bi o dala detu lolo bayawo maye awuto e bawuto e awuto afon arogbejo o.